sosial media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang mengge polis report ngage polis nanti dia mat terus ngage balai. Anang guna telefon. Okay.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuyo na miyak na baka ko. Kaysa mamit wako. Kaysa kulang.